labi sa po ang kapasan na pariro tamat kada tangay gaw mo na iya muala ang reguro mo sampe ang imajay muala imajangi apa iya gaw isa po siyon rong iya na nadichengi makumatoy na wanaway aja to mo may gapaw apa iya aday may gabatuan na matutuwi di lamu apa iya dilay pawarra-warrat tapo dosaw tangay aday iya pamukwari de pagagajana alam po ko man na apa iya alam po isa po tamasarangi Allah Ta'ala na iya nanapongi nawanawa patuju tapi sa po salamaki tapada salamaki.

nako nakituray ya maninangan di kampun nako nakipajalay ya. Malay ko lang tasay, hindi ko lang tasay, gula.